friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna de amu no muha Hey adi achi sumpo

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wari akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase Mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chemo any friend for me no be by the channel omutia musia huye mobo david ba na yesu bi sa wonse moji ni se metu mi aye wei amo bua ne se ha ni owure

sobra for me Kenya mi jana ho asem ho akyerwa wana esu ojana ko onso no ne atamfo na e no mutifiro mudidi atam no sa atamfo we bu ne de mpe ya ni hu omo nanso mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mo di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me jana ko mo nsira ba mu awo ba bi bi omo ahia mu no mo hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no ano nya me jana ko.

nim dia na se nyansam ena se anwofem ya di obi aba tutu sa na me ho a enye yie ebi se woso na wo from no no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sa bere me ya aka me no mi enu ete se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mi enu amen na se teche made ya bodiem na mo je die mu afu sane ya odofo I was here my son, I'm in it. Yeah, the cassette episode.